0: Kano, mungkin nga udah hozo songkotown, ay so nasuvay, itoso himban, bos karazan, noikot vinasi koni, osuaw tamay mo.
1: Tapi nengok video bayi na jam ko vahu tahu minit do nong subap date pogun dato ko om kakal to ko podoy do ababazan makin nong do hozo song koton amoy do au obat timpuh tapi nengok tumihambus ko do makin nong diti hozo do sumusut hozo man tadi Rosaline Masabal tomoy mo ko it ginavo ko kaditi pamsuto non hozo pinayampatan ni Valentine om nagi di Rosaline Wee Pivosian ginavo kito om nagi hoso man tadi Peter Gom di Coin Saduko ano kinangot ko mazaliti ko sa imbando bos kadazan sa Bavi FM nekot finasi aswaw tamoy mo

anangan sa kongo di ituni daw tuni zon di hoso sang kotaw ni bagya kongo sa napadikon ondom kuno izin na kuy migaya panday ni gihay munguni di ukililih om ina ni migaya kongo sa napadikon hoso sang kotaw nom ondom kuno izin na ko.

0: patay mo dufong padam tahu manginginda po sabah do galan SME app kigino mo dufong atus tahu nga pod ngay bulinggit mantok kasakadazan manginvasi kapamahapatan o mamungan product insan-insan papayin kavas kapanong kiyahian it kapadagangan. Minobo si Kumaduva Vazon Montili isinopanogi Montili kaganan industry kapanginduponan o patsakazan datu Iwan Benedict sakaday nino na po nga iso mantat pinggisaman kapalintan pogun dahit manakaday mangingin na po papayin kavas vinasi do product productivity kampay na papahab pangindapuan. Nakoing kavaso kasavan tuhun islamit sabah kokomoy koy man berwakaf kumasaybu apat ngatu si mongopod tuhun nung piagahon do onong mongopodong vahu tuhun no ito nduvong ay bu duvong podong duvo. Nakoing kavas nagi o ginumu wakaf tunay no tay mo do muis mantad atus opod ngay bu linggit ito nduvong ay bu duvong podong duvo kumatahu titik tu lizong linggit do taon diti. Minabo si Montili kinoizonan posoyhi om pamuhaminan. Pemuhaminan isinopunogi Exco Ugama Pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif kinabuon dinoh papakita do kain kawasan kesavan om kelotian tuhun Islam kumah ibadah wakaf. Dait kabuon suvai pinoyho i datu Muhammad Arifin lo nakotay mo o hobi himongopod tuhun papapadagang o mangingin da po da kaunalan maza bazar Sauk El Madinah id Mosagit Pogun. Pinatodo o kaumatan din o mantok papataon da hivang kapadagangan kuma mangingin da po insan-insan manakaday tuhun Islam dait konunuan da tiho. Minabos isino, isino panogi Exco Ugama Tinuidong o Sauk El Madinah maza pisakadazan muis om setko. Adi sino pumusavan papava hivang kapadagangan itsoyba do masjid din o na po nga man tadi muhingan tagasog pagun sabah kampay na kapataundan kaumata ni kanu manakaday ababazan economy community. Rang undang-undang RUU kokomoy kotainan vinakas tinodo AI imamaso pataundan do komentilian digital pisoso mo pabantaon it parliament it suku diti tayko suku kumaiso do taon tiso. Pinayho ni Montili Digital, Digital Gobin Singh Dio, kokomoy dino it Georgetown. Kadisido, napungo na draft RUU kahapas pinapanaw o bengkel om sesi ang pazatoy na do komontilian digital. Magano nagi o komontilian dino do komi mantat tinimungan ikikaw nalan om do babay no maso maganuhang papabanta RUU no komoy kumaday cabinet. Paghuhuy diti komontilian digital maza do kopisan AI kabangsan minanimpo nababazan libat urus sa ninaw Wuhan ko tu nakatahip mentok menaihi atag RUU tadbir urus AI.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Amia nang abi abal tonibo mentok tadaw baino tepnai ko om ongo vagudezu o abal tonibo de jam ka vahu tong pon minit do dong suvab suvab.

0: Asuaw to moy mo.
1: Om na bay na jam ko bahu tong padam bahu minute do nung subab na di dai pogo na to ko. Om mentok diti kopayan da suang hamin di na ko hombus ko diti no tapi na ko kiva da ko penentu no dan. Iti na pang kopayan suang hamin inatoy mo manta di Nur Hidayah Diana Anthony Abdullah. Iti na pang mantat Kampung Batu Bandung. Popoyo do minidupogun I Jadah bin Awang di jam ka vahu do nung suvab di kuniab tadaw ka apat ko opo di tivuhan ko si Zam duvang ibu duvang panamanom dadaya in Kampung Batu Bandung Uluki Manis. Matano do kaya nanditi do manudi do popoyo di Balitus Ajuk dadaya it Kuala Penyu I Andrew Uwell dahit nombono po do pengizon I Ito bin Awang dadaya it Buffett om santap tapinay walis om kinovangan nagingavi dahit salu teka it samok hosok natinan di tungutiagak Jadah Awang do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom duvo di tivuhan ko si Zam do jam ko opodom duvo tahip tangadaw dadaya it Habangan Batu Bandung Ulu Kimanis. Suguto ko vago insan pa iti ko panuntunudan do kapayhan song hamin di nakahombus hayt di tino tapi na ikaw kapayhan song hamin na pa diti nga notoy mo manta di Nur Hidayah Diana Anthony Abdullah da manta di Kampung Batu Bandung Ulu Kimanis. Papayho do minidupagun I Jadah bin Awang di jam ko vahu do dong suvab di kuniab tadaw kaapat ko opo diti vuhan ko si Zam dadeha it Kampung Batu Bandung Ulu Kimanis. Mantan do kaya nanditi da manudi do popoyo di Balitus Ajuk dadeha it Kuala Penyu I Andrew Uwell dadeha nombo no po do pengizon I Ito bin Awang dadeha it Buffett santap tapinay walis kinovangan nagingavi dait sadutay ka it samok. Hosoko natinan di tungkol niyagak Jadah Awang do untuk tadaw suvab tadaw koonom kaupadam duva di tivuhan ko si Zam do jam kaupadam duva tahip tangadaw do deha it Kahabangan Batu Bandung Ulu Kimanis. Hansan do natahinasan do tapinay tayo kawalisan paganakan kokomay di ti kapanuntunudan do suang hamin. Tumihambus ko do makinangaw do hozo manta di Malaysia Galus kandaman di piupusan dito dito simban lobos kadasan.

tabeng ngah vi kan ho zom tadi Geoffrey Avitus guhi na dai dogo o minogo video to ko da jam ko vahu himong pada mapat minit donong sebab na di det pogon to ko om timpu to ko da ko saimban do boss kada zan titip na ko o ma menap ko na po ma vi na di ama kuang hobi do onom po minit to ko da ko saimban do boss kada zan om sumusut miampai di DJ Koni miampai di ti ko saimban do boss sina timpun mantada jam ko si jam tenaiko om hisan ku jesu do hozo tovi mentok do kesimban do bos kadazan do dong suap diti hozo mantadi Steven Masil pengko zo sumanganu diau do mentana dino dari tipe di kisah mo kesimban do bos kadazan om ko pisau mo bagut ko do suvai timpu it suvai kesimban om tana dino dai no ko pengavi na namot tabi pibabasan mantada go DJ Pete bye bye.

0: Mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Bana!
0: Pitukang kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

Malisun. Yana masau kini bitru jamal gosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokop. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

Timpo. Nga penggura pa hinangot ako na pa yung timpo diti nga ang susunang ra alida sa tinan miyang pa yung paganakan nagi ano na pala tagwangan ni timpo diti nga susunang ra at kapapanahay hara iti titiwa sa papayla dat rumasam mahitid tamparuli kahitiranaw nga rumasam idkulo nga rumasam kana aminsuk nga rumasam ka. Pintong kapkanto tit rasam dat itimpun tig ya hitid it pinampang diti no nga nakarasam lagi hitid ko tig na balo nga nakarasam lagi alasan da dat awin na kapya dumala rasam kya eh do pada at ano ila jerobo tagak-tagak pada alam mamilison amaw na kapya alaso amaw na asaw ta kita ami Robert Singh harat sinding pekunian kuda DJ kadao nuda na kapio Robert nuda sindingin na nung harang aponian kui isan pa kagu kapis na nga dito tuwang kumali kayo ten sanan kadaliway tap tap kya share nagi follow follow diti sa Bobby FM may ito ko na perikata dat 50k tuwang bay na Gistam.co.pusen, a jam, kahapadam 2 datang atuang iti. Papirang ko rin kayo sining, pamalis sa ginawa, nga kinahapadam.

Igaman, labuan nga nakarasam nagi kadaw. Pansiko gaman, tupopelo, pansiko why na, tumakinang ako Darita, Robert Singh. Pansiko na di kayo, M.M. Suk, J.S., pansiko, Aini. Pansiko to, makinang ako mga malutahay timpuliti, mayadit Saba BFM. Pag-iho pa ili kayo tap-tap itit live TikTok sa Bobby FM kaya iti siling dot kapagulo parangan ko di kayo. Iti sinding kawagumanta di Salabin Bugis, Raytan, Sanggalas Kupi.

I takaw na pala kiguro kapi ang magidong waig di kabagal, mantag ka waig damis. Magidong anam gisam walong kalasang adaw na pala kabagal na. Na ilo mantong lagi ano kaparagatan dat sa sawulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong to ilo bilag kawit dat awanit ako waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunog pa waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko na kikuda dagit adang at panginginom.

Di tinu tabna ko narong di kayo sining manta di tipa si tipa oi tipa sining manta di just ready gusti pretan semanda karanao. Kumani kayo di tina ranao kami sinang anda tutung kumani di kayo kakal manak rumah sama hina. MM suk ponsi ko tu miyang pay daho mga malut daho isay na pa makinong oi timpo diti bam lagraga tanda tap tap kya. Share it ke selimbahan berus disun medat agu muat kerengau kailan nah itit ke selimbahan berus disun.

Kabisarangan ko madia niloongon mes muna ka pang MM suk pansiko na di kayo karuhan ok pa di kayo kaya gisam na jam ka hapadam doon tanga to ang iti ang balutan ako di kayo nung ako ang balutan nga ay sa karuhan ko abi mes igaman pendu dun ko radio ti DJ makinong kasalimahan sa Bobby FM ka pansiko na kapiagaman abi si Timin Mohidam abi sanangan dato tuang DJ yo ha mantad pinampang ka kada uliti hai si Timin pansiko tu makinangaw lagalaga tanda tap tap kya parikot tak dah lima na hapad ke tuang bayna. Abnagi i Charles Leginan, posiko tu makidangaw, Robert Berto, kabisarangan nagi tatuang kumadia, abi Maria Juhan, kabisarangan tatuang tarawa kolimo, di Jeplo, Tabid, Pio Basan kumadika, Lansan, Lidas Kasari, Miampai Barakat Tugumo, Mantad Minamangun, kabisarangan nagi kumaten, salang tambalut sa Bobby FM, it penso on the life sa Bobby FM usrang kapya posiko di Jeff Law ka posiko lagi kumadia Maria mi tikus gasaben tikus ka posiko lagi posiko MM su posiko muna kapang mantarok manggatal ka daw rumasam ka manggatal muna. Oh, rumasam kya Maria ba harap na dot mulio kontinu om aw na rumasam kya balisin ka ug ginawa makinang sinding diti harait minikyon sinding diti diti no om tumbayan ko dot poponi siriman tadi alika pojin mamaba

0: Magalison, nuno apatot uwan sa yan to ko. Kaya nanto ko ba na diti katagwang magalison. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsa samok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Aro 20 menit, ari kita jam ko pada tatuang it master miyang pada hoy tim puniti posiko nakapia di kayo bakal di arresti kapisa nga DJ ponia giasining di Ambrus Mudi anu da posiling kadaw bantangan panunong harla sining nga bayan kya Zebia Gimbun posiko na gitu makidangaw gaman mi MM nga kakalot makidangaw posiko nakapia ami muna nagi i George Maguring ami sa pagago gaman Miss Marius Marujim asalang tatuang DJ Plo amin salang tambalut it ang gudapa nga atamista Miss Labay na DJ nakarasam ka daw ya pala ako dari kayo hinang kakao am nakarasam anako hinadi kayo kapain ko ra

Pansin ko na mes, to, awiyan na itong turuminta na scam na kapiya. Lagalagat ang mes, kabisarangan ko madiya. Pailan ko pati ka ngayong itawan, mantak na taraw, suwab, taraw ka, anam. Kahapadam duwa na tulang ka siyam. May dat kaila ko, kura-kura ka ngayong itawan, kaila da mangatur-ngatur. Tayo ka mangulod-ngulod at kapapanahin taraw, suwab, ya? Mantok na suwab, panang kasuaban na pangarumasa, matid pipirat kinayanan, panang sakit, sasadapan na pangaribut patir, at id pipirat kinayanan, panang sakit, tatuang rumasa, matid pipirat kinayanan, dat id panang sakit. Kamayan at panang sakit, dapati dat suwab, rumasa na kasuaban, maribut, madangus dat, maribut, Meninggal udah suap tengadau sesedepan penang sakit tutuang na penang nga rumah sam na kawago lidang su na pada terau suap babasta siriba dua dah pedam telu darja celsius kamu yang dat kesakit-sakit kasarik ya suap atamis-tamisi mit babas telasu na penang nga telu na pedam 5 darja celsius alasu na kamayan dat kangayang tawan dat suap na po nga maribut meninggaro dat id pipira kinayanan dat id panang sakit alansan dat ano na po it nulito ko dat suap inang wala po ngayon nga sasanang dat kangayang tawan ka estimayan papanaw teka may pagtungangis lati may ampayad pagkanakan dat suap. Ngam na ba, mais man pagkairakan, pagyambalutan tako kya, mayadit kasalimbahan barus nisun. Abi Florita, Lestabom Laurentius, kapisalangan tatuan di Jeff Law, tabid pibabasan taraw ko lima, ponsiko, kanti ponsiko niki. Abi Jaina Takag, kapisalangan tatuan di Jeff Law, kumantayin sarang tambalo sa Bavi FM, ponsiko tagumo, tabid pibabasan kadaw niti. Rumah samiti, talipok DJ kadaw. Pentong kapda titit rasam kya dat bayanti kami jingle batiol ponsi ko nagi to makinangaw kami sapa ko Evelyn Estibil hi kami serangan dat tuang kalau diti hi nagi kumadia Evelyn ponsi ko to makinangaw kami halima dasim ya kuna po DJ ngahiti manggis sadu pagkakadayan ranaw apat na po na misa kilometer mantad kakadayan ranaw ka sadu sadui kya Halima harit minikulit sinding di tiri tino tumbayan ku dat paponi banta di ren retan rumame pasti ako di tagak-tagak at sige tamisan

Itawaw, Kalabakan IPU na panga turun na hapadam lima, Isandakan, Beluran, lima na hapadam walu, Kotik na balu, Penampang, Putatan, Setiam na hapadam dua, Id Papar, Membakut, Setiam na hapadam enam, Id Keningau, Id Suk, Adam na hapadam telu, Id Duaran na po, Ngastiam na hapadam turu, Kamayan dot IPU na po, dot Kagumuan, na station, dot Titi Id Sabanga, Asuhatanan na. Alasan dah dat ketilam besot kangaya-ngaya ditikya ayin kuri-kuri yang nilat melisun dat itim putih. Labi na kabiya tu nakarasam-rasam na di kanihap ka nakarasam di bayan nga nakarasam lagi. Pansi ko mes tu kakal makidangaw mi Gonel Kevi kapisirangan DJ ka kapisirangan mi Zino Bunir tulunga ako da manasihat dit panako gantalan DJ ka daw ano higya kanako higya ang ay panganudot dombo ko na kantalan hinuyan-huyan nagyadot kumaraja kya ngayon nina na panakah mo pastiyan nagya. Sabari-bari giya dot mangantalan nung ingga di adot data tay ko putungon nga may giya pamali dot idombokon akon ka may pangano dot idombokon do kantalan ustian na giya nung ngayon na panakaho rin na gidad pianda dandad ngayon pabali kaya tiga ginad atagak to ngayon giya panakaho kada ko na megalidi. Abi Donna Bell, selamat datang tuan DJ, selamat datang lagi kemudian Donna Johnny, selamat datang DJ Vlog, selamat datang lagi. Abi Lepung, masa aku mengkidong radio di kadau. Oh, ponsi kono, Miss, ponsi kono lagi. Siapa kau go? Ipita kilan, kapi serangan datang tuang. Kami serangan lagi kemudian Lepung Rayton guna di ngaran nukia Lepung Dugong yau na penting pentingnya masa dat id pemanahan ka mantad kundasang polian id walai entang-entangan id pemanahan Lepung kada ko kesiau memanau kada kesiau papanau kurita kia seseleng daat kerikatan dat id walai. Nagi i Donna Bell Billy kakantala. Kangam kalau pemarit ku Donna. Rita da ngaran ku kadau kopi serangan ku madia Donna posisi ku tu. Mungkin dah ngau. I pitakilan hiti aku kampung ku nga amu dumaru nga rumah sam kan. Abi mall bani kadau posisi ku nagi. MM suk amahal nagi akantalan ya tepot amahal gi akantalan bayo kyo. MM Irinodot harot may panganudot dombokon. Siyan gya ang panakahan kyo kantalan. Hinuyan-huyan gya dot mga raja kumaraja am. At tagakin na kawago kantalan. Abi halima da sim. Magkino ko na da sinding di emi tampiran nung harap ng pengulod ka. Intangan pa nung harapay na. Abi Charles Lejinun kapisirangan datu tuang terawak lima di Jeplo nagi insalan tambalut terbinai sababi FM FB magkikinong ngawi keselimbahan bersusun senang kapio tabid pio babasan kaditi abi Kle Ignatius kapisirangan datu tuang DJ Ponsiko kaditi abi Masti MD RD kapisirangan datu tuang mungkin yuk ada semandak rumandawi di Nelson Kebi kadao. Bantangan penting nukia Ami Victoria Ang kami serangan datang tuang DJ Vlog kami serangan lagi Elizabeth Beth. Hai Elizabeth posisi kau tu mungkin dong kau Ami Josie Bindong. Hai lagi kemudian Jesse Ami Charles Lejinan popela lagi rumah sam hiti penampang DJ Vlog ka. Oh kakal baru rumah sam kia hina Charles alas sandat melihat penting nuhina penampang am atau duk nadara sam. Abi Masti MD RD, senang tuan DJ ka, senang tuan lagi kemadia.
Kung sigurin kayo,

0: Kahapada manam tulan kasiam, kahapada masiam, anam na kahapada mataluh na po. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dot pa na tabi na ko jam ko hapon diyo na hapon ng siyam minit do tatuang. Ko hapon naman ang datulan ka siyam diti. Timpo da pamaramayan tadao Malaysia. Muntok do ton bay na iti pamaramayan na po da tadao Malaysia. Nga pahoron da tila id SICC ko tikinambalu. Mananwalay na po ton bay na mamaramay da tara Malaysia kebangsaan nga pagundat Sarawak hilad Kuching Sarawak

Tabinenko Batalyon 2 ng Padamisa, Tinimungan Gerakan Am, PGA Keningaw, nakapasarat at magisway paghahawan, kigatang labid talo na padaman ang riyang ringgit, mantad pa dito lang kaysa gisam tulan kastiyam dito. Itpagaway Pemerintah Batalyon 2 ng Padamisa, PGA Keningaw, Superintendent Hairul Nizam Rashid Minabaras, 8 na padam 2 tulun, papahampit mantad turun na padam 5 usay, turu tondo nga tinahan lagi itpong pustimpo dila. PGA tumilabos papanaud operasi manikin timpo, muntok papatanto katingaligan ang katarunangan itpong saran kidayanan, Istirahat tunggungan daw katilambos atamangan. Cici, kabisa na nga natutuang. Hi, DJ Flo, kadaw diti. Hi, nagi kumadiya, Cici.

Sabi nos gabo, kami sa nangan nagi, kumalia Maria, kadao di tiyo, sumuli yaw di Maria. Isa pa kawago. Anita Thomas, kami sa nangan tutuang talaw ko lima, di Jeff Law, tabid, pibabasan, kainsaray, tambalut kau, sa Babi FM, barakatos di mad, talaw di Baina, Rumah Samiti, Kampung Dahay, Lembah Poring, Membakut, kadao di tiyo. Abi Chip Pilo Balangkas. Astanong tatuang DJ, kastanong tatuang lagi kumaria Chip. Pansi ko tuma kinangaw. Pasan ko tadaw kinahodion kakantala. Di tambalut ko Salma Didit kadaw. Ya, kami serangan. Tabi tadaw kinolitan kinosto lagi kumari ko tensanan. It minamrawain tadaw kinosto di tadaw bayna. Hai Cici nu da sining pekiunian nu. Abi LP, kami serangan tambalut ku DJ, amai serangan tambalut makinongga selimbahan toko ka. Posiko nu LP. Kimpin, poporong auditit ke selimbahan baru susun kia. Ba poponi ko pada sining diti. Ti sining man tadi Petrova, piampatan di Min Yasmin Id Kupusan.

Habis Sabrinus Juna, kabisa na nga natutuang DJ Flo, kabisa na nga lagi kumadiya Sabrinus. Pwede ko ito makilangaw. Mi Josie Mindong, pwede ko ito makilangaw. Apple Eric, kabisa na nga natutuang tarawa ko lima DJ Flo. Lansanid kalidasan terimo, miyampay barakat testima. Tabid, piwabasa na nga, kumad tabi na ito, tambalot ngawi. It makikinangaw gasalimbahan, berusun asalang. Kapi akanti pwede ko, Apple. Mi... Apple Kawagu, kabisarangan tutuang kumadi ka tambalot sa Babi FM ku, lansanid kalidasan terima kya tabid pibabasan kati. Senang tutuang DJ Flo, tamparuli ranau kilo, rumina sambay nak DJ. Lega-lega tandaga minta dosen pon diti DJ Flo, lega-lega tan mimbalotak kya DJ, senang tutuang. Pilih-pilih listening arang mai DJ au Indo Yahay kodop mengambalit di kakanti posiko na kumari yatim idam peruli listen kau aku ginawa makin ang udah sinding diti. Iti sinding mantadi seluminsano reitan pikinawa nasilu kalangadan.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon

Kung siguro, tondo yutong to kakalbihan pa daho, as born, i sabagago. Inta, hi DJ, o sanong tatuang karawiti. Hi nagi, o sanong tatuang nagi. Abi, as born, po sikaw, Flora Kunus, o sanong tatuang ni Jeff Flock, o sanong tatuang nagi, kumadia Flora, M.M. Suk, po sikaw to, makinangaw, Dai Chick, po sikaw nagi, to, makinangaw, lu posiko tanda yutong posiko di kakal pemiyam pada patila mesen ko kago pa parang di ka sining pamalis sa ginawa.

Haro pergi kira dua dah apa dalam turun minit hari kata jam kau apa dalam dua datang atong amit masa pada miang pada ha tu mata pun kira ngoti ke selimbahan baru sesun posisi kau nak kopi atau mengamalut ha atau kau ni siapan kau kara kapasalila cerita dia tanda yutong haro bagi cerita ni kau Izbon Izan MM ngamno mandi kau ulu dah pergi sesalawatan potluck di tanganan kia ngam teman MMMC ka abi tondo yotong pangarusi Cipilo balangkas memandau kuna DJ may pakiloh dat bundu kadau tu kay senang kapa dia tu harap bundu cip. Abi Paulinus, gyo na salang tatuang DJ ang magkikinang asuway. Kototo, durasam hiti kampung ko DJ. Aho na kong pamutong nga may pano pananam bibit lada suwab ka daw. Na kaya nga agu magya karajan mo na Paulinus. Aho ka pamutong mila dot may pananam dot lada-lada. Basta nang kaya kapiya na ba ang lagalaga tandat may pananam lada kaya. Ngam tawad kaya tando yun itong pangarusi eh. Olud, pa na di kayo amlawan kayo na kaya. May salawat na makikinang obag ya. Baha makinaw to kakawagod at sinding pamalahis na ginawa. Iti sinig manta di Matilin Yukim. Sayang, ito dulu.

I takaw na pa, kiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, matad ka waig Thomas. Magidong, anam, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Na ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang alida santinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag yasarong, to ilo bilag kawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kiguda dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kaburusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhabaan.

0: Pakinangonod ako sa himbahan, Boss Kanasan. Isan ka tanabon, papar om tuaran, sisam nga panam duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga panam bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungon ay zikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.
1: Sunung baturat ang kagaw ko, day dami. Day gulita. Pisan. Tayd nang mo ko no po, kada hivay, makinangaw ta mo ko sa himbahan Boss Kanasan. Iko his kozo, na ikat pinasi. Aswaw ta mo.

0: magisusuway tay na na to ko, omday katangkangan dino, o hivan to ko na mabos katohuadan, mutok tuhun nga vi, imina nakaday na to ko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onu no po bos ipohomuson na niagahi olati, ino no po na katohuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katohuod no om pobos no katohuadan. Katohuadan.

0: Tuh, kayak kupadigyan di awin, no. Nggak usah nufa ku pohon, no. Pakinunay, no. Ah. Iti na kanangan ko, nung akan nga na yung katpino to. Basi patukibari di pasayman mo, Sarazan. Iti na kanangan ko.
1: Kada kasusa, kada opusok pamusaban, nga pong si ko ginavo miyang paidagay tomoy mo. Iko sa imbaan, Boss Kadazan, no ikot vinasi o suwaw tomoy mo.

Dabay na jam ko onam duwa minit na dito do nga subabid pagunta ko. Kapi po siya nga subab tabinay. Tadaw bay no, tadaw ko onam ko padam duwa tadaw tako na dahit buhan ko si Zam montok dito taon duwa ngay buduwa nga padam onam. Tahu po buhan ho habih kia tabinay. Kahimpaw tako na katimpantay dahit taon. Mikot nga kibap po na timpu dito. Amazon ko timpo tumahib awa pimanan. Kapi po siyan nga subabam katawadan kumado minamangon habi paghu sebab na danon wanto ko bago na ko sibatan din na ikat pinasi na taraw bayan na diti taraw bayan na miyampay ko na gaizo Dennis Primus gisam jam ko si Zam nga subab masalit ko sa imbaan boss kadazan ikat pinasi aswal tumay mo. Susubab berarti na naposik ka ni tabinay. So, tadaw ko onom, tadaw ko undangan, montok di bakalaja nati. Omega di nobas, nadi nobas, nadi da posik da susubab po. Tanto da susubab, pam naposik no. Papahasuk da vaig, inuman da nga subab diti, montok paganakan. Tabinay ko nga vi, pagwi da ongo di azua, balid pagun na jam ko onom, taong upad minit da nga subab diti, baka no mamahis na ginabo. Kinang adesulti hazaw kapago di Bolis Jomilo Katumbazay, no? Sultanan hazaw di Ana Stanislaus Magotno Poyhonzo. Kinang otakaw!

Also di Alicious Mojilis nakamungkang tapinay ko dubay no jam ko onam apadam 2 minute nang iba dadong suvabid pagunta ko nakotonda na tinuman no tapinay tinuman kupi dong suvabid tiba namot daw makinangaw raksa imban boss kadasan meme team kamay di mapapahasot na tinan oh katahodan kumadami na manguntu oh kinaisunan to ko pagunta ko nakotay mo da asam masam na di kaniya may kot binasi mangwang di ho siyabok hisun amabasi bago tadap di kasadap to uminasam do kiba bokon kinesanan asuswaban jam ko nam tong pod minute ko ako da abalid po gunta binay ano i ababasan to ko da tadaw bay no oh pihi hozo ka nangan no jam ko tu tong pod minute do nga sumabiti abasa ko do papahira go hozo di ka nangan no do pakiunizan no masa do TikTok masa do WhatsApp o masa do Facebook magi piso sa bohiyanan ko akon ko agumu mantada WhatsApp nga agumu mantada TikTok tika agumu mantada Facebook pi piadangadangon kuy jadi kada kaos nung au na otuhok ipakiunizan no kya akan kay Ziao no makiu ni na makikinango masa na TikTok WhatsApp om nagi Facebook sumusuot Elizabeth Aplonius kinota ko daw pipusan sa gigisom sa man boss kada zanakot binasi aso

kontak ni Matod kamay di Mrs. Savo do trabay na kolsikan Zah day diazu. Tapi kung abi tadaw bay no ko padam nuvo buhan diti ko sizam kiba ababazan da po zuvon day dataran tomborungus kudat. Iti na po nga kokomoy da ababazan carnival pembalajalan madani sanga daw miyampay do tuhun magigison do upis balajalan uvang kudat. Kadahivay mikot do dataran tomborungus kudat do tumimpun jam kapat tahungo pod minit do susuwab po iti gisam jam kapat tahungo pod minit do minsa sadam tumano do kapayhan iti o man pa'y magano di iyang berbahagia Datu Chong Chen Bin to'y Ben Chong isino na pa nga panakaday montili ko sinan iso do sabah isino po nagipu palimen hintun konangan pagun adun en apat Tanjung Kapur. Dali tapi na yung abi doi da kudat abi na kozoi do dos gat ko na udah yuk do ngosubab di kota daubay no di nuk potoy do opusan ino da jam kapato ngopon minit iti na po nga numbos na malazo nga pendidikan carnival pendidikan madani sehari bersama rakyat pejabat pendidikan daerah kudat kan di naikot binasi ang susuwa o kung nga binasi ang susuwa diti maza da Facebook TikTok lagi WhatsApp matiamusan ko miyampay da mamohis bago diazu tapi naik ko nga kinohozo di Betsy Michael Mandad Sisimbah

Hayden Hansanen Swimming Joget Songyan Kiva Kalamazan. Jam ko tu vahu minit nagi bada dong suvabi pagunta ko pian da dandad na diazu ohozo pokunizan zu da jam ko tu tong pod minit kani. Tapi bos yan da masa minum dong suvabi tiam makina uda kasaimban bos kada zan da na mona po. Tapi nai ko ngabi mega dinaihan da toko da masak di abalin pagunitino da kivavana di da minsi bo gantab dihya hisun siyavok gantab da kinabas mo may minsi bo no hansan na tihambusan may da ahidas toko ngabi ahidas sa pamagunan ababasan nga ako tihambus miyagata may mo may di pengko po kakal po da akakabas po ng dayti itisan koto na bon. Tadi pasovon o tapinay ngabi da kukuangon ababasan din habos itimpu da dongadaw. Nga, abasi o kazuzubo taban di asusubab po, teko di kasadap tu, kiba uminasam u uminasam da au ibagya sapo gina i. Amaw nagi pakyan doon da sapo ko sa tu. Kapag gawit, hindi bago na ako mahingkangan, may kada hizod manigang kani, tapi na eh. Mayin ko po, ano na po ko, Zubo? Pasawan ako na tamay mo, manong katahuan. Pumana minamangon, to nanwan ako na ko, Zubo, di pintanto na po. Na otaguvang ako, miyampay panguhanan, ipinatak na kapalintan. Nasa bebe diha, mantan na minamangon. Tutudok, mantan na minamangon. Gani, tapi na eh. Dari insan po kapibos yan kumari di azu dabay na patimusan kumbago miyampay hozo diti hozo di Charles Albert Freddy hangat kudiaw kopusan isay anangan hozo di Robert Joachim Sin Tumpi na pongapo hozo diti sa iman bos kada zan naikot binasi aswa otomay mo.

Dimpoto opod ngay buhang sa ngadaw, moy ohinas om ohikang kamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw, miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ngopod minit, mimosikol sa hinay tu ngopod minit, mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer, mimbu sa hinay sisam ngopod minit, mamanaw opod ngay buhang kapanakadainogi, mangingkuang, tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.

Tingkan ako sa Hozo di Ellis Dison, tapos na kung abi di ay tanda tung kasip. Mayno jam ko tu duwang pram tau minit dongon subabid pagunta ko mamok sa mok timpu do kangan do Hozo pihi dia zu. Kinaot ko pa Hozo di Jack Julin.

sabi lang kong avin, laikot na timpu da paponi zo da hozo pihi dia zo. Maza da kapabalan sosial, TikTok, Facebook, om nagi itia WhatsApp. Bah, may daaw ambanan to ambanan po may nga aw di ko ni hozo pakiunizan nga vi nga me ogumu iti tapinay. Tohodan sa kodong dia zodin, naikat pinasi, ba may naaw amanan kapag huhozo pihi di Simon Justin manampagunan. Sutanan pihi di Flora Kunus kapibasyan di dia zu, hozo di Madius Joponi Gamandua. Iba iso hozo sa katon da kauniku, pakiunisan ni Marius Marudim. Ubat taboy ko ay gahong ozo pinita tagaran dog Datu Wilfred Modulis o Mizandi Felicia Bigium. Iti na hozo ko pag-uutabinay kinawa diyo.

Nongo dezu tahu hozo nakapagudoid ababazan diti pihi hozo maza nakapabalan sosial tapi nengko ngabi hansan pengongo nagi imna kiuni kyo matumazan zodo pentanto pengongo. Dabay no jam ko tu 44 minit dong masubabit po kung tako kibala ti di kapoposik do dong masubabit dito au bagaya bakalaja mo tadaw nakabakalaja no au namang wada apupudaan do kaposikan dong masubabit dito tadaw konom masubab tadaw minggo maso ko magkinangaw di ti hazo pihi ngabi do magkikinangaw tangawhi kaso day Sabah VFM pangan kadazan do pihi hozo maza kapabalan sosial. Bah pati musan ko sumusut tahu hozo pihi bago diti may padi day TikTok ya tu piho hononi. Makyuni hozo di Cosmas Chin pinasakan tundongi i apok ginun. I may nim losyun iba duwa tuhun makyuni hozo di Michael Modoit, Father John Michael Modoit. Anu na po kaditi, bah, anu na po hazaw di Father Michael Modoit kya. Isa na po bago nga man tadi Wilbur Jonas, hazaw di Johnny Bonis, Nipi. Ikaw kakamay na kalabaw iti kanangan ko sa di Wilbur Mantadoy putatan. Dadi kinangot ako.